0: san and beba ham put me call baby call ye ho akwanchire nti me ye akwanchire be 4 days na bi ti papa nka wo radio no so na me si no akwanchire na me ye no mo ya me na bi ko tu chiri ball am na bi sorry and any 5 weeks na bi ba e dey mo ha nti me ba ye me ko hu papa o ma me akwanchire adekudi amidi be ye akwanchire no ma bre wo hu abibi ketu a simple bi o so ma bre na me ba e no si mi nkwara mi nkohwehwe na mi san call the following week no nya me ya ma dum na mi frere mi sister bi no nya bi na mi ko share na mi ko ji ya bae mi ko ji ade no bae no simple bi no chire mi se mi nkoye mi ko ye ade no be sim ne ade tata yi esa e da mi so a ma chia chia chia chi ma chi fi ha ko duku ma se nyina nsu ende nya me yi sa de sua no every so enti me ka
1: 30 years. 30 years. This woman was carrying that problem for 30 years. Se me tire o akwanche a me tire no a obeka se ah enya di hu bi a o mama na nto akoko mama na nko fa snap ama mama na nko to odwan ama but that dear done so for 30 years o ya akwanche ni we no aye dey
0: atiko.
1: One more time, Lord Jesus. One more to us.
0: Ati, ni ami wa akache ubia wadema wa sa ubia udi unai besi hakuanchire bia ya ba ma wudu. Me bo akuanchana abonfia sa o ni ama ya achwe mwe wedi ye. Eti mi nyefi imami. Enumbo na nyami befasu aji unkwa. Eti mi da nyami asi. Ena abida ya papansu asi. Nyami oshirano. No yini fi adum we call adum na isra any ewie ye no ofa ma no na oma no eye che na obi biara de ne ha obeba eden mo ha no ofa ye papa so na onji no na me ha no ensa ye ne aka no me sa de adan no enti ombu ame na ne amedi ba ha nyina ensa na me sha nya me bo se ma desua ye fi mi so a me ne mu besu mboden mo ha amen
1: amen 30 years soon some ni mami ada odebia na ubini na ada for 30 good years ene wenye faundi nenzo nunso ni bose na ose enwe niso sa na mekana wa Sunday ya ubi wabajia kwa nchere nisi kim uhuni bie otuna metumi nsafro otuna ya mpai bose shishi na mesi otuna beye jumati sudi unufo entine fi enfren kan problem wafunso tuya na mobra diya machiro nufeshi yame ubia the white handkerchief uchuro bebia utie fa wadress kaun to oyu bako kaun fa brana minu nyadie number ni 0244 54 22 85 0244 54 22 85 yawo tema Gulf City taxi station yawo tema Gulf City taxi station faka bisi asamai main traffic light unye dua also prekere ba Gulf City na bisi o Gulf City taxi station
2: miyase if we say enani 1 month 3 weeks amibaha na bishop kachre mi se minto bibimbra miko emanyesika anka every month biya na bibia begumi wumi tumititi mi wosana modi ekwa nso fita ma me ba ha me kofie no sade no e ma ye kwa besinne na me zia
1: kama bon sense se se pa
2: dia ye se mi famra me de nyame ase se se ni ame titi mi wo amoje ba na de adi
1: wo ma tri mix tre mata
2: ma bi me ho nam le nam nti mi ma no kura si e ma na we di e ma ya na me si e ma ye anka me di brush na titi mi ho she so na de ye le de nyame ase amen e ya dia ya
3: ni awafo bishop so aya mame me de me sister nana na eba hasi e na me wo problem is be bring e na me de be ma bi ne wo ho e na otu kwen e ko outside bye e na e mum no like me de be ma bebo ya anante pen a like bibian siena like home disappoint me inti me buy na bishop bi sam raise inti am me buy e na e no no so so o catch him bibi o no so inti be man dey like odobia na ntipen like omwe jai by lady like